0: Parema namba kalindi mukati kanje chiyoga Tere mdode we chiyombo ya longo la Ya leto sa jeko pimisa Parema namba kalindi mukati kanje chiyoga Tere mdode we chiyombo ya longo Hey, ya leto sa jeko pimisa Kali kubita chamaga na chiyoga ya kulonga Isirini na tana kimba moja
1: Ah, hey,